yego amelon jamela da dota zamu kakara da mito za bi to chaman gibe kanalla be mazam da manito ne yanu za kun jema benen to chom jema ne minute jema na ida tergwa ye ba za kun jema dan batle sulman ta mito za ye za dan yu zamu kakara da gola ber siri ana tana na na za nan jema da tergwa jema tergwa ma fi juin wala ma fi mamon gwa fa bi ana da tala yato ta ba fa ana ta nayi fani mo to man baby zata nayi fa ta zata ki fani zadi ne da fa ne da ki fani a so gan gwa gwa a fa mo so so sai ana juyi da no ka da ma ta tum ki lang juyi gwa ba ta ta ba na pa na da ma di na yin na wa to ma ba ma fa ba ma ki gwa gwa ne so mu gwa ne so mu na mu ma na ba ma na ba li be kamo somi yaro gwa na ma ma langai yo me furba dole no zan na ya na ba zan na ai yo yete ta zama ba ka be teknika zan gwa ako bunai ako yama dina gidi rigo ber ba ka be teknika ng tatu fa yama ma dina fatima ali me adam fatima ali me adam gibto ya fi fata ka je sota ka ta do yeb teknika da maga fa babi dimi jabdi fafi mi ta za yaza dan na ban za nan yaza dan ta kal dan an da ma dini ne wato ka bon ma da ma ka ji ayyar fa ka ma din to kura arag la fa to kura yo to ma zai ya da ya na sai ka ji ruba la yar bu to la sai mon yo mi ya da ta da ma dini babba ma gwariya a gwalan da to kura ya ta za jigle yo mi ta ya yar bu to la fa garki ta di dan ne ari yar war chu ka ji wala ta ke bra ka su ke fa ma ki gana ga da ne yo mi ta ban jama yi wi ma ya za biri yo na ga lali mi minir bu no gwa sai mi ga ba bai sir mana fa far bai sir mana pi mo no mi ga fa ba ma ka bi lan kana so to zama mana zama saba kabin technique

yawa ta ba mata fabuwa lafili na to tum jama na min ta jama ta pe ta tal dora ba za ku ju da madin suriya be ma ci wala suriya be ma tut ako fa ka to karata mi to zai mu da kin zai mu ti dan da ma ba ka be tinneka agidi rigobert na ma lama dina fatime halime adam Doria ma banka beti ne kagun régie d'antenne babigé genaja ya pa sérieux so golan ka disrieta dama fa babi de me jabdin pa fi masu mo jibe na teki tanba cabine technique

Assalamu alaikum na isa kan ngete min diaga kal kala hundi studio on fa daro di charga ak na ngi jara kal kal ngete number ngi mon son de tanam ndi men ki ana ramasein ak ni ki ki ara ka ga du ki ak ara ka mo ala ngir doje ko rale go apiro de ara ka no yen ko na jara ranga de sa biso mu kala ko kam tena na ban ngi mon son de o mu nga dai ya ngi ko lan de cabine technique na tan mo ka set kam tena na ban ngi mon son de o mu ya dai mi charal la technicien dan mo ci ganna ja koral yi ton ma channel instagram dan mo way chan ga akidi Rico Berra yi ton ma channel instagram wi chan ga Halime Adam Ousmane awon régie dan ten ganday mi charal nga dum dong yi chan ga bab geget na Jean lu nga ci micro ga fi habar nga mo ngi sonu salam yi dem yo ci ringa way Ibrahim Mamad Mbomi da pigalu ka de ko mu tan na bar nga mo ngi sonu yo mu nga daya mu koy mbalaw ga bi tegi ni tanu na ka sera dom koy minor bu